bransam, bransam aduka tarini yankopo. Orintim preko a wuti abunu ti akoko. Opam goto krobo jese debre. Otom printing sumana tamfutong kumabre. Osribu asa chiorida demunoda. Ehuna bubu.

0: Hello, Austin. Ado, ewo Right FM, Austin Oforiado. So many Right FM, hono, oye juma. Yamani boni o hono, so enono. Ena, diyesye, wabumu achire yeno.
1: Yantu aso ena, yam konsen fufremu, medoko eye MTTD, eye Ghana Police Service. Na, penipa wano ene, eye nfishumu, wasa mantitie, eye nchire chire, ewo MTTD, eye ACP Alexander Obeine, ne wadia tuja, big agenda, juma diye dinu wo eye Adum TV, suwa na nasa mpufo, ye tina siye. Ena penichire mse, kanepa, naka ye sheka kwenshi, adudu ebe siye, emuni pebe wopa, ene kankuntabuo ni yebu, anki ya bia afi, akwenshi si yenom nipa se ne wiye na nipa no wiye no em se ahyan ahyan mu na dodo no ewufre no se se de e penfo chirem se ade na dane o moto yi bi che se moto sakri che se e peni chirem se de ac ku gana de hie ko kromu ano enya sem keto chirem se se ko ba se akwanhie si na akwanhie si yenom emu e che se e makoma ko ha emu makoma ko aduanan kuno de e hwemu.